Tā pāmoe a whia tuaha tauru trotonga. Tā pāmoe pōtop tapuni. Whata apui ki tau whawhenga i māni o niai. Yo tau utua kako yo tua maf maf. Tāp ki hau ei ki siasi. Tāpu pāmoe King Dupowono. Koe tu e o tonga. Tap ki tahine kuini o whena o tonga. Kuina na spau. Tap ki atu pautoa. Kako tu i whare o. E o tongani. Tap ki hau eiki. Tāpu atu hawereta, hau e tau whanua. Tāpu kia muriki tonga. Form 7. Tau kapo hau. Tau repa. Whara matāpure. Tāpu ke whaifkau e potngowe. Kau māhanu hoa pauna ki whāmiri. Tāpu ke whaifkau a e potngau e ak whakaristiane e siasi. Ka māna hoa pa mna whāmiri. Tāpu ke kau se tuata mālolo. Tāpu pa mwe se tuata lahi o e siasi. Ka māna takoni. Se tuata tauhi. Ka māna takoni. Tāpu pa mwe se keitai lahi o e siasi. Ka māe kau maulakanga katoa pē o e siasi halafou ki tāniti. Tāpua mwe o ngohiwa eiki. Kuna whakalangilangi haua koini. Whamanatu ake senturi ua elo tūpa mi halafou ki tāniti. Ono whamanatu a kāinga niwe nā nau hik whanua mai pa miniwe ki tōngani. Tāpua mea ngō sea whakalawā, a masaya moala, ka maria kona. O tāpua atu ke si ngāi tamai, ka maa ngāi whae. Tāpua ke ngāi haa, kotoa pē hongo full mātolu, o e kāinga niwe, nā nau lawa mai me niwe, pako hono hako ni ko tau tangata ni hono hono, mo tau tangata hono fitu e ahon. Ngā i tō ngā whare, e hongo full mātolu, tō ngā whare o puna, tō ngā whare o lapa, whakaua, whakauka, Pālasi, Pope, Inia, Tūkino, Lane ka mātā sila, Maiwhiremi ka mālā toa mō Patuki, ka māi hāhala. O whātāpu atu atu ki mō tōlu. Tau kau whātāha, i e malanga whaka eik koe ni. Mō ki mō tōlu ku mea mai pa mehe o pē, si ngāi whānau pa mō si ngāi mokupuna. O ngāi hāko ni, o whātulau atu mōki mōtōru. Ka mā e tau tue manatu ke tau ngāi kui, tau whamanatua kia senturiua o lotu, yo tau funuani.
tala muka pui, ya afa ke fata puko fai. Ata pe mua mo ke fanga mari e koni ke fai e pou pou. Ke tau to tala tala noa. Ke hui koi ofari oa e o tua maf maf. Ko fai me ngai tu nga fare koni. O nau kei maa e pape. O nau kei maa anu pe. O nau kei fai e tau lotu. Ka maa e tau he fonua. Ja mehe fu maka ko halafu au ki tani ti. Ka mohono te fitoi fatongia. Kavenga ko to mai he pong pongini ko kavenga pa mo shate folau pe ia o e mahina tonga fonua monu ia ko o tua ga si hova tonga fonua monu ia ko o tua ga si hova Tu ngā rea pē. Koe kumi whanua au whai mei i tī tānit. Koe kumi whanua au whai tī tānit. Whawhitai e whalohi mo fish hao. Ka mei langi a tua māth mawhi. Mo toka teo e mo ui ke lawai a māmani. Kolangi. Kolangi ho tau akmau. Pot folofola ko tō ke whai mei ha pou pou e pong pongini. Tau ia mea mehe taha ngai tohi a Mose se. Tohi ko eksa tō pa ko vahe hong full mahi wā. Vesh hono whaau pehe hono wharea. Ko mō mamata ki he ngāhi ngā ue. Ko ngāhi mea ko whai ki he kau ispite. Ko mō mamata ki he ngāhi. Ngāhi mea nā ko whai ki he kau ispite. Mo e kuhanga whawha ki mō tolu. Ye funga kapa kau i kare o omi ki mautolu kia te au. Mo e kuhanga whawha ki mautolu ye funga kapa kau i kare o omi ki mautolu kia te au. Polo kalamani Ono ou au makatu unga he senturi ua e lotu iho tau fonuani. Tala noa kia i e lotu, ku whahoko he whaifkau, ai potu ngā oa kwhakistiane, asi asi. Taha iwa taha fitu, hiwa fitu, me au mea i toko hongo fulu pia mihe kautaha lotu koe lā maa saa. Mā te honau ni ihi, kātoa ngai ane awhi hā te iho. Foki honau ni ihi o, hi tēni pia, foki honau ni ihi. Ki mūri. Koe o mai ia lotu ko tau whanuani. Te hau, o ta lori, lori ihe, te hawalu o wā, Koe o mai e si a si. A honi tau katoa ngai o lotu nane whakalotu i a tonga ni. E tawalu a no. Ai tō ta mai a son Tomas. Ki hifo. Tūnga pe mea i e tō e o whā. Tū
unha pa mea e kau faiftau na nau alu atu mo movete ke ngai funua e pasfiki. Tunga mea e lotua tonga, e nai tari he urakifa. Tunga mea e mo uia tonga. Hange hange ko e tau whakamana tueni, e tau mawa e pa mua lotta mapua. Tau e ne uangi au, e tau situa pa mehe lotu hiteni. Ko tau akpeia e uangi au, ai maui atonga. He nai fafa mai he kapakau I ikare o awe ke sihova. He nai tā e Sihova e whiri. He nai whakasilongo I Sihova e matatau o he li. I ispite. Kai whawha mai atonga he ngahi a honi. I e kapakau I kare o awe ka Sihova. Whakawhetai e whakalauhi mo fish hao pa milangi. Ko e kum funua whaiki I tānik. Ko tonga ia ko e funua munu ia. Munu ia. Munu ia. Ko e nau otua ke a Sihova. Kai ngā koini. Te tala noa kuna e o mai peki, I ngāhi waka meiri, I ngāhi stima, kuma ngāhi waka utamataka. Koe whakasio sio e mo ui. Koe kumi e kaha ue hana whanonga whamiri. O I kai koe kumi hatu maarie, ka koe kumi e mo ui. Koe tānoa nei pehene ke ki kaua tonga nia, I he nau whakau kau ke nofo ai. Nei pe ngai whanua ia nei tōle rei ange. Ka koe mō meniti nei noo ai e wakai wa funa na nau ilo, koe whanua totonu enke nau mo ui ai. Whatatake ki kāinga pa me uvea. Nā nau hauna tōke o ia ki saute o Amerikā ke motu ai, me talangi ka tikina tōke nā uo mo ui ai. Osi o nau oho pako nā wafi wawau, mau mai fu haka sepo kula. A pehe he loto e kau miani, e kau uvea. Kaya mea ka mau katoa e alwai ki saute o Amerika, ke mau mate whekai atu he waha. Nofo henu, pe mois fu se pokula koe. Koe whakau kau pe hene, tau hake he loto e kau niwe koe ni, e nau sio mai mei wapu, ke mau ui e telefonua. E tahuri e whakalakalaka I he autongan. A to'o ai ho nau loto. Ko apiere. Te mau keri koula. Te mau tāwai. Te mau ranga. Te mau lotu he whanua ko ni. Ko e kere kere enu tāu ke tōai ko mau nasi mo uia. Nā o mai pio nofu. Nā o mai pio nofu. Whakaukau a hiki a e palahame. Tōtō uni ke hiki. Hiki ki kē nani, ko laki whakare a koe poteu, toki whakahino hino atu. Pea koe whalanga pa mi karana a e whanonga hiki ki kē nani. Te oatu ia mō hako.
pahiki ai ora ki no foi si kemi he fu o ke ko komore langai es fe lau lau falo ai eterniti fra no fo no fo ai koloa fra no fo no fo ai famili fra no fo no fo ai kainga Wai e taurea tonga. Kau ke fie ua kai ngako, alu ki fua motu. A mori mori atu fai fikau. Hange ki whaka kau kau ne tupu hake he kai ngako ni. Ko api e. Whatonga ia pa mi he tui. Ko haere ka kai koe na unau nofo i wafu. Ko ilo anga ki ka inga koe ni koe kau niwe. Ko na umana ko tata. Ufafafa i atu he, ngai tata pa milo to fare. He na ilo i aki peia koe, koe tama niwe, koe fefine niwe. Ko ngai u tata. Ko pe me fare tu i, koe haa mea u, he niai, ai kau Niwe, si kainga pe motu maka. Ato e pepe folofola ia tui. Fai muangi hanga aue, ke nau fai. Fai muangi hanga aue, ke nau fai. Nahe ngai nga aue, nei anga te kinau toluna, na uo ke fai papa, koe tōni u, koe mataka, Nei whaingana nau kau waka. Hangai koe wha kau kau ia e mo ui e tangata hane alu, mo hane hiki, mo hane whanonga ku whai, au tau tau e mo ui e tangata ko ia ke whena pas. Ta moe potu u alu iai. Hei kai mamio, hei kai whaka piko piko. Taimi tatau, tui hake kātaki, tui hake loto toa, tui hake fie ngā we, mateaki whanua, tui hake a mea utotonu. Ke uwheunga. Kā inga e koni. Nei kai poto ia he tō niu. Kanei ahaua pia pa poto angi he kaulaki poto. Ne kai poto i he whahi papa. He nei aho taha pia pa ni whai ii ngā ue. Pa ne kai ke poto i ahe. E tāsi ai ne. Ka ngā e kau waka. Ka ka unga he whainga whakau kau e ata mai. Ai niu e. Ko e ku alu ki he. Ka ko au ai tangata o e mea ko ia. Ilo mi wharelahi e nau iwilahi. Ilo pa mi wharelahi e nau taukei. Ilo mi wharelahi e nau mateaki. Ilo mi wharelahi e nau masiva te nau matehe ngā we. Kai kai eke hatotongi. Aungi mātu au ato glanga i hake pē nā poto anau he kos ulu. Whai e kose ngahi ulu au ki whare lahi. Nia e tangata e ki nei kai poto he whaka uri. Ke whai e whi ngā mau e ki moko. Nei ui koe ki lokomotivi, po koe motoka, pe koe haimia. Pato teksi holo. Nei hanga he niwe, o hiki pia me niwe ki tonga, o teu teu i e nau mo ui. Ko mau api te mauranga. A tonga. Tonga whanumo, whanua monu ia, o tu ākia siopa. Nai ngāri koe langa api ia, moe kumbi api pa moe kum whanua, o ku whai i māmani ko tā te waia i tāniti. Nofo nofo rerei a e palahambe. Ene takai holo, takai holo. Honge fonua.
Tā ki whakasioa ka e prahame te aru ki ispite. Au anō tā anō aona, me i mōre aia sēlā, kanai tuu maari ai. Koe whai ngā tau kei pehe, moe poto i ngā aue pehe, moe whakakaukau pehe, nā nofu ai a niu e he a koia. Whafofua ke teim na nau hau ai, ta hawalu fitu hiwa a e fofua re ko te niu e. Nai pe, kau niu e ne hau ki mua, kai ke re ko te. Nā pehe na e, na e whakakolonia mai a niu e, mei mege sentul tātolu. Kito ngani. Nei pe kau niwe, ka nei le ko te kau niwe, kau niwe, whai mai, whakamaa po opo e nau nofa. Tōnga he nau iwi lahi, tōnga he nau poto i ngā we, e prahame. Tāngi e whelo, tau a sela alu he te uauha. Koe fū mahulu hakeia tau kei, fū mahulu hakeia ae poto, fu mahulu hake mo whaka o tua, o iwi mo mawhai. Tō a sela he te uau. Ilo he te mei wharelahi, hu whanga whatapua, whatapua no whatapua wharelahi. A iwi lahi he kai ngā. Ape he, ne tuake ngā ue ngahi halā. Bea toi Filipe ia e kuinsa alote. Avi ke kau niue. Avi ke kau niue. Vange koe lotu mwe ki hiva ne fai, koe foi maka, ne fai ngā ue ia he kau Tahiti kono tanu ake sima. Petong he kau niue, tanua. Hala tau whāhau, tanu e hala whatawhihi. Hala tu pūlai pa moe whaki i hala holo. Whaose aki kāinga niwe, nau ngāhi ki hala le lue na e toho ake ki lokomotivi, ngāhi puha matakā pa mi whangauta ki wafuna. Teu teu ia e apini he tui ki nā mai o nofo ai. Nofu e kai ngā hendi koe, koe haa taha taha na naulawa nofu i apini. Haa taha tolu koe na utanoa kia i haa e tolu na nau nofu ki tua. Haa e ua. Mau api e haa e taha taha i hendi koe, koe haa pope, haa pālasi, haa whakauka, koe haa lane, koe haa puna, haa lapa, haa tūkino, haa tāsila, haa patuki, mwe haa inia, mwe haa lātoa. O whewa whakātoa e api koe henu nau nofai mwe api e ua ua. Nofai e fwoi haa taha taha koe ni. Wenga i api e haa aia koe nau, koe haa lapa apeu na nau api na toe ono. Koe haa pope a peua, haa pārasi a peua, mimi lahi peke takta. Iongo koe ahoni umore foi ape tolu, pe me ngahi api koe ni na nau nofo ieni, ahala fōmi. Takatua e hala mai, e haa mai feremi, hange koe u nau nofo pa miyano pa mihe, koe toko mololo, walahi ki muri. Kau maa e haa hala, e nau nofo e nau toa vai malo tambo malapa. Koe whakaukau, koe hānei nei whaia hiki mai. Koe whakaukau, koe hānei whai me na nau nofo e hatu unga kau. Koe whamatala koe ki he taimi o Captain Cookie. Nā e haka Captain Cookie ki e Fonwani. Pea teu tāmate ia Captain Cookie. Pea hanga Captain Cookie au hene alumu ne lau lau. He kovi mu ulunganga Fonwani.
O ui koe motu kai vao. Ngai ngani koe whakaukau ia hiki mai, na iaha whaingatoonga mo ui, na e pōpula kia e kai ngani ho nau whanua. E toki whakamatala mai, ki mui, na heipe e tangata ko Misha William na e hauf, o mai e lotu ke whanua ko ia, ki niwe. Pena kei ke tari he whanua, kaha, ai loto koe ki tai. Kana hiki ko a viriambi pa me iai o alu, nane ave e tangata ko pena ima. Papehe ko tangata ia na e foki mai o whakalotu a niwe. Lotu la masa ai. Pa tunga ko e lotu, tunga ko e lotu, na nau to ikta mate ipe nau to e whaifkau ko ni. Te tau hanganai o whekumi pehe, e tūnga e hau. Kaku kai pau pau kei e whakau kau, o mai e whaif e pong pong ko ni, ko e kapa kau i kare pia mea si hova, na e whaka heke hekai, i hono uhinga pia me hono tau mua. Nā e fū o hai, nā e tūu i wehalai. A whai e whekumi ku hā uhinga fū o hai, te kia ha māu e ki ai pepe koe tūpū. Te ki tātahātū ai anga e sio, tā koe akau pia koe ki akau pia koe ki akau ai niwe. Oku hui he whakapapalangi e ki akau koe ni koe fempoyen. Toki wakai hake koe akau eni tu fonuaini o niwe. Pea kui aipe e na wako oku hui koe fempoyen high school. Fua matala toko taha ke anga ngau e ki fuakau pa mwene tupu. Na e tatautofpe ne tupu pa mwene tupu e kolon pa mwene kisiasi. Whamatala pehe whewhine koe ni, ngari ngari koha ki te ngai akau na e utaki mai e ha manupuna, pea whepare kina he matangi pa tō ai ki fwi te ngai akau he kere kere koe ni. Hange u whakau kau pehe pene pehe pehe hau e kau niwe. Hono whepare kina e he matangi pea monatu la whaiwhai o tō. Koe ki fū o hai na e tūpu hake, na e tūhu e we hala pa pehe hono whakarea he whewhine koe ni, koe akau tū we hala, koe akau tū hala ia. He ku hau e tangata tā, he ku hau e tangata paki, he ku hau e tangata akahi. Nā mau tūpu hake pehe ni na ipe ki taimena mau siu mate fuakau. Hangi hangi e koe whakau kau ia, oi mo ui e ka inga koe ni, na e tatau tofu pe ia, pia moe ki fu ohai. Nea e masiva, nea e tuku hau sia, nea e ongo sia. Ka e whakawhetai he koe kapa kau i kare pia mea siowa, nea ne awe kia siowa. Mālo whakau e lotu. O mo ui ara fōu. Pako tūku ngaia, o e whanonga e hala fōu, na e hange ha akau tūwe hala, koe akau tū hala. Ngai hā koe ni, whai e tala noa ki ai. Fie fia peke urea ki nautolu.
Koe hāpuna, koe hatangata e ki pa bila kepa, ni we. Kami kosione puha motu, puna. Maria pa me ki alofi koe fine ko mele fine one puna, patei. Koe ongo mātua nana mari ki na ua ini we. Nā tōki wholau mai ki tōngani. Kona awhi whine lahi, nā whaere i he tahiwa noa walu i heni. Ko luini latai whangaura. Wai api he, o tamma ko sāni a puna. Koe haaia. Koe hala pā, tau seo mata pēni ko vālose. Kaunga kei form 7, ko vai. Nu whenga tpeke ki whanau no watu e nau amanaki tau hoa whāhen. Koe hā whakauka koe nu kei a whalani. Uyaya Naomi, skritela sesi. Hapala si, uyaya hou eke sesi. Hapope, na efe fikau na toki hau, fanongo pe ya iki pope, siope pope, lopsoni. Koi haa inia, koe hoa whalani pa miai, maata. Ko sio hono tunga ane, ko no apieni he turiki koe, o ngou e hoa vai. Ha tū ki no, ko tū. Ape tolu. Ape kou no whare ka vahapa, mui ape kou no whare vai, mui ape ua, mui ape tau hangaki. Koe hala ne koe apia koko mai mea mautolu, koe hapa mo form 7. Hata asila koe nguia ya kui, ya reka. Haa mai feremi koe nguia paula, hawe areta. Nautolu. Hala toa, ya ya maka. Yes, how is it going to be able to move on to me? Koe haa patuki, nae tōtaha ko vai, kono mari ko sonas, apio nofalot ni koe tainimi. Koe haa hala, nae tōtaha ko paia, na tauipo ko paia ngā ngā heni, manumua moala. Koe haa ayau kia ikon koe a luani. Koe ngai haa aya. Na nau hau pa miniwe o nau tolwen. Hangefa kau kau ia koe pehe koe e palahame. Kou alu holo paape. Wai hatangata siria ia, hange hange ko ia, e ea ki hoku api mo koloa. E tange siowa, hau ki tahu tua. Rau ange fetu u, nā moe one one tahi. Koho hakoepe. Hange ki wha kau kau ia, koe tohi kakai oi āho koe nai toko taha fitu. Pea tuku au mai ai, tuku au mai ai, tuku au mai ai, tuku au mai ai. Hangi hange koe e tau toko uangi au tupu ki e tolumi au.
tana e fafa pe Jehova. Tana e fafa heke heka pe i he kapakau i kare. Tana ka i ave ki ha feitu unai taki pe ki ha tua. Fkau. Tiu whenga ke wha nou nou me hou e wha ke walpeke ki nou nou au pito. Koe whakau kau wha osi. Ugo fie tau hake he pong pongini. Koe ora o e tau e uang iau e lo tuho tau fonuani. Ni halafo o. Koe ola o e uang iau tau e lo tu whakaristianei ho tau fonuani. Ulu aki kohono, ulu aki. Koe hiki hiki a e whakalakalaka o e whale lo tu. Tā noa, mwe tau kawe koe ni. Nei kamata e whare lo tu he lo to whare o whakau ka. Hange ko ulai nei koe kei toko si. Whai whai o ki toko toko lahi koe ki nau kei hao he lo to whare o whakau ka. Pa whakau ka oe a whakau ka. Mwe ki kai ngā langa fufaa hi ua. Tūpe he waha ko o lane pa mo whakau ka. Whai whai ko hoko mai. Ko siase ki siasi a tūnga pia mea iho no hiki mai ki api siasi ni. Ko a whare tonga. Ko horis, ko eke toi whaahi ua, ko horis malu. He ko iai ho nau nau ka mono orika. Pe laini e tolongo fulu tupu lahi, ke whanga fulu tupu. Mai e whare, hono wha. Ko e mau mai ia pia mi takamotonga pe ko mua. Taimne kei pure koloa tangata ko tonga. O mai e whare papa ko ia tūhen. Whai ae tauhi lo tū, o te kamata ke tāna ki mai e toko lahi, pia koe whakau kau hoko ki ta whāki. Ato ki hoko he kāinga. Hei whai hange koe tala noa nei whai, ka ngau e pia taina ia he loto whare ko ngau e whare ia. Wa whakau kau ai ke langa e whare. Wha munuka pe e ue, tahi wa wautaha ka langa e whare ko hufi tahi wa wautaha pe. Ta ungoi, e kei hao fia e whare ni. Whakau kau e whare ko ni, ko e whare iha nono. Ko hiki hiki e tau tangata, hiki hiki e tohi kakai. Ngari nai whakalakalaka pehepe, moe tau whai e lotu. Lahi ono ngahi polo kalama, lahi ono ngahi au au. Hange ko tau hui, whai e hik hik tēniti, ke whai ki tāniti. Koe whamanatu le reia. Pēke ngāta ai i whaifukau. Ve kuonga koe ni. Nei mafuri e lotu whaka niwe. Peka lotu la maasa ke lotu he sa utata. Ye tahi whanima. Pa me tahi whanima. Whafita iga paula. Ne ke itauhe ki whare lo ki itohi tau whaniwe. Nana u lotu whaniwe pe. E tae whanima. Siasko ni, nei afe mea kau whaifikau mālolo. Lātu o puloka, toa pasi, taumoe peau, wili whanua. Kau maa maafrele noa. Koe matai koloa ia. E senturiua elo tuu he siasini. Siasko nina iahano kau se tuata, whakauka ko tūkino, matahau, ko sere, ko kui, toni lavu lavu,
se peti moala, ama saia moala, atu tonga farevai, tau tak moa, te pukavari. E senturiua lo tu e si asin. Se asko nina jaha no kause tuata, fakauka ko tu kino, matahau, ko sere, ko kui, toni lavu. Se peti moala.